la puana puana tu bupenteron la penari sa ho tum kilon alun arjlong itang lo kangdu ka dam alun ang de along ki ju chi alun arjikta mirmili rong pipi la pen freshing ti so tum kilon alun alun alam the ranam akengri

0: da Franco. Chili var depe no te la chili alaman que chili que vara hot ban ta jara ban pipo ni nengi non long que la jeticulat long que long he la capate da di pro jara moja pipo nengi que vara ni ta anten yong si mo var depe na ti he la ni cre po ni cre hini que chio fe la ni cre po ang bong la so ang bong he u se avar sai que do u que calilo he si ta la pensi purendo ni bo caro.
1: La puana puana letum. Neche pong ne lunjir. La bang song deng long son sing taro alam te arze long itang lo. La ke akas mani dipu. Na letum jai mek arze long bom la ke FM ben along pen megahertz paru sira tau bar sir kep la pen news on AIR. Eba long pen ta ke do ana jai mek letum arze long iji. Adun tu pini asalam te arze ita. Pini asalam te Aputak arek dead look pusi kamata. Mate ciparuka lam teke man. Ipu atak jongsi rek dukok lote ingtak sopo. Manidatum mania bangke baduta alang pan cohai un abang abipu kamata abang dadu. Lason amunit ke apu along ke do arek apar ke Baduta pasung abang avilupu kamatha apansi kipudam alamthe. Lasi, sar palamthe lo, aputhak aregdarlu pusi kamatha. Mate, chiparukka poapan. Piniya salamthe ki lapu anigvela. Lake akasmani dipu. Adun tu, ison kenang sot kapacini alamjir arjuik tha. Nang li tum jong si, kacuning ri alunjir arjuing tung pulute. Alom bilom ajay meg along le WhatsApp nang loik nan. WhatsApp anambar lake, sir kep li, trok si trok, ner kep, paiwe, ner kep po. WhatsApp anambar putot arjuik tha. Sirkep li, trok si trok, nerkep, paiwe, nerkep po. WhatsApp along ke tok nang jike la pohen lo. Jai mega men la ke alom bilom. Komat si kilun ma lun se po lun se pia men. Alun alam te asap so tok ik nang jike. Karju kang tung atum ke dua dim mate arong amen la pen. Karju kang tung atum amen. Alom bilom ajai meke Iru yalong batahini si rot parjuchot. Lake, bom kuruani adap, porphai ner kevra minithong kep apor, lapen aju, porphai sir kevra minithong kep apor. Kenang sat kapachini alam jirke, lapuanik cholo. Lake, akaspani dipu. Adun tu angdeng damilo nang lake, karbi lunbarim angdeng. Karbilun barim ang deng along ke cheng si alun arjik tha. Si not rong phar kilun alun. Hantar wo kiplang alun. Arjik sinang labang so alun.

thèng clong nê don a pi thèng clong o cor pi han ri bong e nang bang do ma non cor pi han ri bong ju dun a lam rong nê si peng ke krong ng si peng lek pai kom e krong chom chom mu chom ke krong chom chom mu thom kar pi han ri bong ne cho ja ka che krong.

bong ne nang ren re lo bong ke han ri bong seng long ke a seng ve thi yong ke hon tha ri lang pong pen theng kloi a ri pong sine lun se po seng long ta so se ka chi krong ta che pa tar dun rong nang ne kor pi han ri bong ne nang

0: la puana puana litum jorsing be kilun hande bongalun arjilong tanglo lunbari mangdangalong ki jo sialun arjikta sikari rong phar kilun alun chopacha alun arjiksina labangso alun
1: e rasolo e lang avo ka vek pon phai polo vek pet pan chan so apro ai chi tong sa mi li e so e raso jo dun ala mo lo jor nat si chi lo po

0: Jumepik lo korte nali tum kapar jupona lunjer. Tangte mehajong nali gipu rap mate lun helo istame lun pon bom lapente nali Charlie pon bom polasi non lun helo istame nali ka Charlie tang alunjer par jupon ima.
1: Neli parjuponji labangso alun athe kelapuan la sengkang sam kadure neli parjulang ei ne jadi dam natsi lojui sengkang sam chenam se thirte pin la ne keng kaming suar hang ne che sing nang mekri meklang pen lok sin ne pangting pathe ang nat sine che te bin jilang beri betung hem kom hem rai ta ju jam wiki lang it appear ri sang man ni mu mang in jar pate lang ni rap ni hang sar lang in sam ring sam dem ar ki ang den thang nat ni ar ju long le lang mang mun le ne he man thek dam long ver kai ke ta mekri ven pleng set ni pa ara je mumang charju ne me thanga pan jon pan ke the dun pia le do lang a ke rap jong si ne chela kha tek the lang ka ching thang che pang jang pia le do lang ning ar lo jong si pleng set sang man a ram sang kan hi ni a prang lam chak chi pi ne pa a pan ang van pg man a man tung nang pan ne ja di krang si lam chak lam barim pe man ne kai man det po ma hun me lan thi reng wang reng bap bi ta reng seng kang ting ka sing it a jo si ne ka vo leng pir bi a lir thang nat ne chi char che pin ing chui thang ne Mayberry, a little alone of vaping, nang jab very near Rindy. Pini Arni, Anta, Sengkang, Sama, Monjir, Nat, Sine, Logi, Dolutia, Kronsuri, Kangting, Lolin, Sine, Sering, Ding, Chete, Vara, Hina, Hine, Mang, Humang, Ram, Jarnam, Judetlan, Nibiri. Sengwe mun pate lang lam dok lam sam playing set pen hemisi lam lun ka che than mang mun do ver po ma mang mun ang kang seng kang sam nang che lo le lo ma ni ka ya che the a vai kang charnam ni ka jari pe playing un e khang jang sin tu a ma nim ta vir praya che nam seng kreng bar la ta mir pa pu pe seng kang sam ma to mon na ve seng ve pi pot ni pa no e charnam ni ka jari pe playing un e an par kisung ni che chak un e pe rui sang ma ni ki chek a bian su se che pang bo det me thang a ra che Jakong da kadure phang no at beri sore raje pipot murim sam rahimo hora vede chenam damtang aseng kan ban pen man kachileng atowar ni mikai si pechoret non online thaidang mentusi long po ake jokwan mentusi nang chillo po kaining kang sam mekri chila khaun edet chenam kimso a hut pen non puan oh jehowa nang dak nang tur pe klotha ni rungra ni parjap du thaning oining duk pe kakta kapere thirik pen ta pe jok thanang pen che tong jining hang hem phu nang che klang tha seng kang sam ing chui dat che nam seng kang sam sia ke nang min ta te ne ki thi ke jang non het jong si ne pir thi min dar nang ka ha che bi di ing thim lem le ho tur ne kom jai sam pung vet ni che song un e mek so ni jang tik the ra sek ing tung mang mun na pir the lan hem
0: ju me pig lo kar te na li kapar ju pon lun

0: salah ni lijur po alang lijur ka che voyaning velo haladak mangke Christian hem te majo halada sila ka do ka ve Christian hem ke ni lum gel hai ke ponong le abu thak tar leng ki ti hem ning oi ning du ka hem haladak ta ni li la song la song si ni ri kang ri pa me se hadak dam lo aban hadak pini beson si a kijun kichu tap hadak la song si dam lo maze haladak amonduli niltum amonduli long a kija bang lo inut alang li ni panang pu lo nang pan ni monduli ban ang boycott dat un pu hal bang su tamay alang li pan saru la pen alang li aman ke do bang sata ni li alang li pan jong klok nang li tanang li supo do lang pu ni li lepuson an si gipu ni li lepuson munit pan aman bitek tidat amas munit tum ni li pan ke mani ni lang nang kilang selet asom do kok lo na si kebang jilang arni an bang ke la kado ka wejir po lang no pen an na chipahilo si ni ke ngam kimi ka chijor pon ji pan si ni li matapon lo
1: misen lo nali sitame clardak pen mate nali prang kebang jilangarni ke klemzi asai amon nali than ponopod tangte mohajong nali gipu akethe tumhan mate nali penakethe tumhan manzitame bipon thekthe pu lasi non kebang jilangarni sitame lapuson tong nali klempo ma mate nali man gipi charli ponpo
0: nili un anben ke nili nil akleng atuma phan chot kali sata ne penaki bi kibi ki thi atuma phan anthame man gi pi bangke paching barji punile phson se kama thapon
1: puthot nangli tum phan ka ju pon chugang tum kelo phelo nangli tum bangini se tame aprang prang ke kechotap ki jun tap de nangli tum kai ke penang ke henulo la phson se che thekdam long lo nangli tum thangs tame la sinon ke bang jilang kai ke mesen ji akai de la bang ke nangli tum kuma phan si panong pon po la bang so kai ke
2: kedam tang arni ke ni hengno peklo tima sami non kevang jilang arni ke ni lam non rakye har mu rim rilo upen ke non kevang jilang la pirthe du tikan ke bai berong sami tok do pirthe ke doge itum ene rit ason kam nang chong dara son ene buhan nangi do phan chot tasi ar nam phan ge deng arni mate ni ninge chala arni pen ke at prang rakye har mu rim ulo tima sami non pen mang ke ni ke ar nam phan sini ke non ke reng pilo ar nam han chota kali ni ke kerala long family jirpo jirpi banjame negech kerala sonong thak pachi kerala panji phanbor ibonbo lapenako pelde do tike ne arnam anong manji panong bla arnam phanun anpen keni anong mathe banji athema ko people mamate ni ankheng no anraki harmu kirim kechonghi chonghi benang lok same arnam sine panangalar pa ni arnam phan churo pikhang jang arnam man keni nahok le same churo vege athema arnam si raki harmu lai pen same nang irilo lasini arnam phan akam man ge claim piji lapen arnam akam han jokli jirpo jirpi pethe ge dominit an man keni akeme atowar nining ajakong an ben ge than banji
1: mesen lo kortina li than pachini pot tangte korte penang amulo jak ariso e jang tumke rakia hormu kirim atum do o lapen ke ajhag atum ke nang tuma san thak thak rakia hormu pen kachi pahelo ji aning ghang atum ta do o lasi hala tuma phan nang tuma hin pen ko son than pachi ni dun po
2: choro la angkar ju the pot dilinon ge than man ji ke la hela pinang an riso la pen kor jang tum rakia hormu pen jok hing no pi hang jang lo lapen pinang an ange kairi phan aning hang lo tima sami alang lem kairi phan pinang an ange sung pik pik hang yang ki ri ban ko son lo ma ta pen pinang an nge ki riun e ban jok ning oining du pen do pa pinang an ge rakye har mu gi remen jok i ri tek tek pong a jak ning suicide death na son do so si la ki ri ban ge ki tia ta e po pa yam nang than i ri non bu kai bong men jong heleng teng sami i riun e la pen jil po jil pi public ne jong heleng bu sami la ki i riun e a thema ko pi pa ma wa de la ge a i tu mi ning ining ke hang da do nei kiri phan la pen la in ining hang lo chachali itum munit pen ke la sora kiar hum ge kitiya ta on e kairi mane la sora kiar hum ka chi obo bi phan ge ka chi obo bi phan ge la ke kuma pen si on ji ma bate ka chu bai kali la ke ahok alam lo bai ber long si tok lo nang tum ning the la pen ki kroile ar dom lo bate ki un e son ma ja ta ve la basi ni li ge thanam ji ke la lo jirpo jirpi non rakiar hum kirim no an ma same nang tum laji subhan jongsi nangning thela pen ki croil pen ardomate achata sonda kun ewe nangtum nang ke kairi phan nangning hang olo tima made jilpo jilpi ang gachi oi phan nangning hang piglo tima same nangning hang ben jil ipai po tumle chi irino na jilpo jilpi ben lagi hire ke orang unon pujo hele lang puja me un e lagi pon sami arnam ben ge ki un e so na vela si arnam ban jong sinang tum iningi thele ben ge kroido bote ma jo korting jonon sami ra ke arm ben ge chi ri un e tum do bote nang ningi thepen jisu ban jordan no bote nang tum un ve ji ra ke arm ki ri

lapuana puanal tum jerikin deng kesi asawara mai tum kilonalun arjulong itanglo lunchitu ang deng along adon twalun arjikta samsoning ti lapen aria sanghor tum kilonalun alon alam te lun rab rab nang.

la puana puana litum Samson ing til pen area sang hotum kilonalun arjalang itang lo lun chitu ang dengalong ki josi alun arjaitha mongol singkro la pen area sang hotum kilonalun alun alam te wangnon karbi kote injir.

La puana puana le tum. Samson ing ti la pen je kolin teran pi atum kilo na lun ar zilong itang lo. Lun cha thakang deng along adun chua lun ar zik tha. Jiten terang la pen robin akro pi atum kilo na lun. Alun alam the. La malong ari ari kang tu mir jang mi. Ar zesinang la bang so alun.

lapuan apuan alatum asan san karbi lonche thak arjulong itang lo lonche thak ang denke lapuan si kang tonil lo no studio ghoria por por phai se kep plan si dog dog lo resen la tum guwahati pen kapacha thak puar ansolik batri arjulong ikpo

Lapuan apuan alatum, mukes kelun alun arjulang itang lo. Hindi delang riching han alun ang dengalang adun tu alun arjikta. Muhammad Rafi kelun alun alun alam te Meredes Premio. Totang te arjiksenang labang so alun.

La poana poana retum. Chris de bos ke luna lun. Arjek long tang lo. Inglis alun ang deng along adun tu alun arjek ta. Chris Brown lapen Justin Bieber atum ke luna lun. Alun alam te next to you.

Ni hang ni tur along kidu inglo so tum alun ang deng long adon tu alun arzu tuik tha dijan am si lapen samili mi thia tum kilon alun alun alam the sat khata go pasena ligai do arjaksinang labang so alun

Nang letum kar jelong bom laki. Nihang nitur. Kedua kai atum alun angdeng. Labang so angdeng along adun tu alun arjekta. Vinod da logupu kilun alun. Dimasa alun. Tatang te arjek senang labang so alun.

La puana puana letum. Vinod da logopu kilunalun arjulong itanglo. Nihang nitura long kidu akhei. Atumalun ang denga long kidu sialun arjuikta. Jasudawari kilunalun. Alunalam te sanjana.

La puan la puan alitum. Ja sudah wari kidun boru alun arjulang itang lo. Nihan itu ralong kidu akai alun jirang deng ke la puan si kang toni lo. Laki akasmani dipu. Non studio gharia por. Por fai kri si pleng itang lo la si. Adun tuang deng dam lo nang laki. So alu ase yang tong ang deng.

0: Soor loo ase ang tong ang denga long ke cheng si. Reta lin lang ne pi aninga loo alam te arjo paprangi sina.
1: Kardom nili men ritalin lang ne pi nili rong lake ke kangadong dai thor nili non nangli tuma phan khitia hin si parju ponji nili tum khiti claim lake nona ma nili nangli tuma ni parju ponji ke sa khiti pensi nili parju pon po sa khiti claim ko puson pensi claim pon ang jima polo tang te ili tum sa ke aprang si itum la long le abang itum pang duk along le duk bonai nang po ana phi si tum puli thap nang po An phige labang so along le puli along itum hala sa mu same thap do nang po alte labang so sa mu long itum jogdelo pulo tang te itum la lang ka do ko ve same pidun ver nang po adavang same gelabang so lang pidun ver lo pulo tang te arong same nang ching jok tap prang po gelabang so arong ching jok penang anding lo pulo tang te litum la mitum khiti la bari ka do ko ve adang itum panang po La pandelo plotang te litum labang soa sa klim bangke litum e nang po alain same tum ko ansi pahelo nang jima pati bok nang jima same itum la e delo plotang dingke labang so asa arong ko puson si ke pathe jima mate ke paching jok jima mate ko puson si ke pa mesen jima phan ke itum labang so asa phan itum potas lapen urea lapen MOP lhai hoi do vai le tum pilo pulo tang te la bang so sa sta me khai opo la pen ang jok sta me long opo angke li tum la so sang jok do lo pulo tang de tum ve pon po jor po anke ili tum la bang so atang ka bang ke li tum ka prek la pu ansu se ki pa khai pon bom ji ma te ki pa ong pon bom ji phan sa me ili tum klem pon long po lan si pini ni le tum phan pa chi ni pon thek chol lo pardon
0: la pu ana pon le tum Soar lo ase ang tong ang dengalong. Retalin lang nepi aninga lo alam te arjulong hitang lo. Adon tu,

0: kenang sot lodake alambang ke beauty pageant long tanon son around la haita do cushion ron long sitami itum han kopine current efforts alam lin arju data hai la hai mane education a hin sil haita karju jo ko ansi presence of mind ke do mala sor lo so mati koson si alang mo jong si hai dat pusitami muni da thum phan mane kelang pon thek ji ma koson si alang develop thek ji ma la haita isi dak lang pon lo la si mane kacharli la hai ke thek ta kenang sot lodak
1: Nang lila bang so beauty pageant Miss KYF chepate do nalong kupia the mate ake mang lo than poni jimala so putha
0: Nili KYF ka chepate dun manke dar banke ni li dopic reason hedi jenaban ni non dak wang lo isi socializing a purpose tadulo beauty pageant no ke wang tum dopic pic belek belek adim pen ke wang tum do ka chetong ajur pi ba jur po la son ta chilong pon o la pen nili matha lo je luka charlie in that kali belek anata sab ba ke experience dunang ji la si la son experience ke chepalong dun ji a phansi ne bangke beauty pageant anat bangke a sab interest do la si ne da KYF long ta kewang lo la mani experience mainly ke experience gain upon lo
1: tangte je ser mate je than boning tuma nangli final run ho nangli phan judges tum pipi lo nangli phan kar jupon ke
0: final run ahood hini cushion ar jupon first ke top 12 long dun ahood lo top 12 selected te isi cushion ar jula tourist atum wanglo plote long thom ajaga kona sike ponji mapu amani answer ke thak dun bangke isi bangke no thank people lo difu along mat si dolo lake la det pen te ni tum karbiang long long greenery ba waterfalls la son du pic lang sun la hai do o la hadak pon po pusi pulo la ben te isi bangke ni tum karbi village along hadak ta pon lo plote mane tum kason ma culture ba norms la hai nang chini ton po bujalo amala se long thom jaga si ke ponji pusini ke pulo la pen final round that la top 12 that the top 6 ako select to top 6 along bangke ni phanankar ju karbiang long along nang ke do pen ko pisi nang proud chi feel la karbiang long amuni matini mane adak pen lo la si dak pen nang belong ke ngen nang kason si dak mane ka chi feel la proud moment bang nang than tha pusini nang pulo la pen ni budon lo je karbiang long amuni arada tum an sitame kai keta alang tum culture tradition by every time the latum preserve fair chepa viring tung te la hen lu isi proud moment ke pusini ke thak tun answer
1: kalang no choro parlo nilia ko puthot nangli phan arju poning tung nangli son thak thak anur kapre ka tum ka chepate ning hanga tum phan pbd sore sinangli pajering tung ansu se paprang dun jia phan
0: non beauty pageant ahin pusitame kachapati dun tum ning hang pepe pusitame alang tum long ma support ma encourage bang ke avidity alam bang ke alang tum kamatha tha ba alang parents tum kamatha la son dokok titi je beauty pageant long ke mane waste of time lo waste of time mane alang tum kamatha tha da ke rj lang de la son mane ke thek la hai he now uji ba kopine la son sikama tha dokogiti sita mini pulo plote la beauty pageant long dun plote thek dun bom po mane thek thi pura mane dun de denang ni mane dun lo plote si tum chini dun po ko son ma ke claim nang ji ke dam nang ji la si mane non kat ki dun ji po tum ma interest ke do tum sita mi beauty pageant hin ban dun lo plote nang confidence ta build po
1: nang lila bang so beauty pageant along chepate dun pen fast runner up anong e chepalong pen ilitum rada phan mate society phan pms sinang ni pingtung lo isi kachelar kewan ji phan
0: isi kachelar society long bang kela puhen lo je munit tum angbong kachelang select bang avide nang ji religion phan pusitame caste la hai belek dak pusitame la hai bang het avide nang ji la lo isi kachelar kang tum ke je munit tum peacefully si life kai ke tamne dober nang ji la pen kc bank la hen lo je munitum chepang bar thek pik la ka chepang bar hen lo isi ka hai no nai ke la bang ge itum han demotivate pa feel ti timati di la sila son bang ke avide nang ji la sila hai bang sap chepalar son te mane pir thi bang ke do thak me sen pa sap
1: tang dila no nang li no e chepalong dun mis ke vai fa ke chapati dun nang li tum ni ko ana prang mes nang li jisik je dang pon
0: grooming session ke nitum han like 1 week aprang lom si nitum hanang hang de ti 1 week 10 days la son bak amper ke nang than po da la grooming session long tame nitum hanang ke than pon pon walk la hai sequence do po walk la hai nang than pon po la de te la matro walk chot kali nitum belek session ta do jene ba skin care session communication skill session la hai ta do pon la si la hai bang ke totally 10 days ang bang pen pa jud de ti
1: tangtil non la nang li ke dam tang chepate dun sara long an nang li phan ko ma tum si ning nang parung dun lo la pen ko ma phan si churo pa jiring tung nang li
0: nili firstly ka churo kang tung ke nili po pen nili pai phan lo la tum nang support pik an asap ta mani dunang ni ka char li hin le pen ni noi pulason mani nang pudun de belek long ta dunoi experience chepa long dunoi chepa hai

0: noi pula san si mani kai ke ta encourage nang pidun ver ni ni pan hedi par ke nili te tum ta lo la tum ta mani nang help pick na support pick la pen mainly ke non la social media la hai long pusita mi thek dun long long la si la hai pen mat si nili ta sub interest do chat lo la pageantry nat ba
1: kalang di nang li dang ti la bi hek pen sinang li ning hang lo ma ma te non na pian sinang li ning hang pon lo
0: la pageantry bang ke bi hek pen tong ning ke hang dun kali a first ko ke kachar li a hin sin li da focus lo he class 12 ang deng par dat painting par ke ni ta di college life long bang ni li che thek pon long lo je kachar li cho tong metro important kali belek ta experience don ang ji la so pot sin ni li ke yf pusita me belek a pageantry belek platform long pusita me ni li che pate dun ning hang lo la pen mo in future pusita me ni belek experience gain ji phan sin ni li bor ilo
1: nang linon la miss kyf along fast runner ups na minang li che palong dun tangte labang sonong e longdun wek ji pu nang lining che the do ikma
0: laso ajo hedi isi fun fact la labang ke ni li laso ni ok tareng nu pik an amala sini di la an che ma tha the je winner an bang ke longdun ji pu sita min ni li first leap and sini prepared at amala si longdun ji isi ma isi title ke longdun ang ji pu bang ke ning che the alang bang ke ni first pen ta prepared at ma cushion run upon pusita me vocal high pusita me ni practice pe dam grooming session pen that sita me hem che dam pusita me la practice o am par ke cushion round high pan ta aprang kason ma ke thak nang ji la hai pota ni li char dipon era mala sia sap so ni li ar lo bang ke je confidence dolo he je long dun jibon isi mai si title ke pon bang ke do
1: nang li la first runner up hanung e che pa long dun pen ko sono nang li ning karong la bang so putha che thani ji manang li
0: ning bang ke arong lo ning ta rong asap so ning ki duk ta dolo je winner apan ta sap so che pa duk che te long jibon pu bang ke dolo si ta me la an akit he platform long fast runner up ke long dun pista ni li ning arong pik lo ni li pai tum se ta me ni li po ta ning arong pik lo la si ala an so si ni li bor ipo mo belek platform long pasi ta me winner bang mo arni si si ta me na wa ka platform si ta me che pa long dun jipan si bor ipo
1: La ili tum karbi risunim soronga je miss keva e falong stami nang lila soprang kachapati dun dulu ma.
0: Oh, dulu. First ke 2025 aning kan miss ajeng kajat keva e falong chapati dun lo. Lapen hojai fashion glamour of Assam long ta chapati dun lo. Lapen miss jeng.
1: Tangti la daktar lang sulong bangi nang li kecheng silo.
0: Oh, dak bangki ni li kecheng silo kachapati dun.
1: Alang di, choro parlo. Tangti la nang li non Charlie Bompen lapu pageantry e ahin kupuson sinang li apor kachipi lo.
0: O ka Charlie bang tala ta kenang sorlo la pen lapu pageantry hin bang ta isi interest do koklo por lapu ta dun mimi son do kok titi audition ba la son kopini thek dun long lo prati duning tung duk titi son do la si ka Charlie hin pen lapu pageantry ta balance lo ka Charlie bang ta non son exam la hai puri log ma puri re ma pula hai chelang at pen si hapu ta dun dun lo la pen non son ka Charlie bang pageantry bang ke la an apor chipi onang ni mati ka Charlie son an ke kali la si pageantry dunji plote la an apor na oji time waste oji pulason ba matha the that sikimi kacharli a hin pen lapu pageantry lapu son si balance pomlo
1: alangdi tangte la nang li ke dam tang an chepate dun sar an kupie kisunga ke boy kachitong ponlon labang so a journey long nang li than ponik jima
0: la pageantry journey lo mangke la an ke joy ra ta kali hedi alam bang ke nili first pen ta chini duno el haya lam men men si dun jo ya ja amala si struggle pusita me kisung la haita pho pon lo ke pho bang ke la pu hen lo farsa ko chini ni wak la hai ke dam pusita he di la haita the ko e farsa ko ke mane thek dun di muni tum na in nek da jibon la son ta do lo ka che matha he la hai ta pho pon lo la pen te isi bang la lo je pageantry beauty pageant pro te rg ke mi tum ta wang pik pi hala dak ta saban ki insecurity feel that do do la si la hai ta do lo la pen te ke dam ke wang son hai lo om titi la hai te si struggle lo la pen financial problem ta do kok titi la hai lo
1: non lom ili tum langdam lo te penang ana tum ke beauty page na hin aning ke hanga tum do pik tang te labang so chipate long ku pi ko somen si avar sai chu endun po
0: beauty page na hin ki dun chi tum ning hang o sit ta me alang tum chini ne da titi ko son si mane ka pang cheng du nang ji ma po duty lack of support ta kalang ta hai la pen alang li tum han ki pu dun ji bang ke contact bang ke dunang firstly ke contact lo social media la hai long pu sita me non lom ke do o non son instagram pu noi facebook la hai long ta alang audition lang li lo plo te audition a pota poster la hai ta me pi pon pon pak lang pon pon la si alang tum la hai long contact dun bom ta chok la pen la hai nonson la pu workshop ba la hai dun de de ta chok la hai ke hem le charli me thang pen le ka charli kono me thang pen charli la an si ke mi

0: Lang both positive and negative si chalang dena positive way lang pon lo te failure is step lo ni tumpan mane motivate po jeni li o ni undunde der hada la si la anso si ni chepa unji pula banki si positive way lo jong si ni tum positive way si matha vet lo te failure mo apan banki ni tum mane parem det un po la son lo success banki van un po la ben jong si negative way lang dunje ni undunde der lo ni dundi lo pula son jong si give up det lo te la banki success banki long le det po la si ni isi lam puji banki failure bangke mane akai no pu matha da mangni failure han ke every time ta mane success a hin sina ke ponji la ke pusi mane methang si chelang rai na pu
1: penang ana o viki me tum pusami la hai hin anjing ke hang bang dupi di kalang tangte la bang so anjing ke hang tuman ppa so no ke thek nang ji nang li hin pen than poni ji ma ppa qualities ilo nang ji ke
0: ho la non beauty pgn a hin dun ji prote qualities sa bang ke la bang ke communication skills ke do vek na po la bang ke mainly important lo la pen socializing he la bang thek bek nang ji ko son si muni tum pen kaching ki dun mane hada ke arling do oti ke wang wang black black black adim black black arong pen pusita me ke wang na pati tundum do pik pe hala tum long mani ko son si kachimili dun nang ji mal hai thek nang ji la pen ke non son ni tum knowledge do nang ji non presently ko pc suli voi ma mal hai ta chini do nang ji la pen aprang pass a hin pusita mini tum thek dun nang ji mani chini nang ji non son karbyang long aprang history alam pusita me presently ko pc suli voi ma la hai a hin ta me beauty pageant long men men la tum cushion round pusita me la son presence of mind ke lang phan he di la tum la son arju der ti la si la hai bang ke thek wek nang pol so mainly la so qualities long po confidence la pen knowledge base pan ke donang po la bang and communication skills
1: tang de penanga na tum ke matha bondi ti beauty page na hin na king kam chi jodu nu te ke charli hin sami hinu dak ni ti pu la son kamatha tum penangan tum dolang he tang te la so puthang nang li thanik ji ma
0: beauty page na hindun lo plote muni tum kamatha che kacharli na bangke hekthe de ji la son kisi ta la bangke kali ni li own experience pen si pu pon lo je beauty page na hindun lo plote la an so se si kacharli na ta itum mane kabor i pon kang tung alam bangke li tum non son beauty page long dun lo plote la tum cushion la hainang karju current affairs la hai dokok titi mati di la si hala hai ta nitum kacharli pon bangke dokok ti la si mane lo kacharli a hin pusita me hala dak pensi mane include pon dati ti lo la si balance bangke dokok ti lo belek out knowledge pusita me itum gain pon pon dak pen he la ben kacharli pen beauty pageant ka balance pon ang ji bangke la ke me thang ko an ma por ka chi pi un lo kacharli long la pen beauty pageant along nat ke la an time po tanang ni mainly ke kacharli na le focus noi pusi puji he charli la pen beauty pgn a hin balance bangke la puhen lo je ka charli nat bang si bc bangke focus nang po non alom bangke la pen beauty pgn a hin pudam lo plo te la pu bangke la an time bang po e ta chok alam bangke la ke kai ke tong ni tum ke dam ver nang ji kali de a por pen a por si beauty pgn ke do do la si ka charli pen beauty pgn balance ke la an sungaret kali
1: tangte nangli mehjong tami chitan pon nangli fashion glamour of Assam hojai long bustami nangli chepate dunpu tangde hala da kachepate pe non da ili tum kar bieng long kachepate la songbong kachepreka putha nangli thanik jima
0: fashion glamour of Assam hadak hojai la pendak miss kyf long kachepreka person la an difference avilo alamang ke halata isi platform beauty pageant platform la pendak ta isi beauty pageant platform la si mainly ke judge atum ta da ke kelang mani isi ver lo je firstly ke confidence la hai si kelang la si mani difference ke avilo la an ke haladak ta grooming experts tum da nang ke than ke communication skills la dak ta communication skills kason ma work la hai sequence mane difference man ke la an ave amlo plote anta mehala dakbangke methang tradition round ta dakbangke lang deriti mane koso a community hansi mane nangtum ka represent mahe dil hai tanang langsi ta dakbangke litu methang karbi community lo karbiang long long bangke la difference bangke la anavi
1: non nangli lapuihin di beauty page ni hin bustami nang la por chipi ka charli hin bustami nang la por ga chipi lo tangte nangli kailong nangli akimangke kupilo nangli la soputak chithani jima
0: nili aim in life ke mane beauty page na hinta dun lo kacharli ta focus kacharli hinta focus lo mati di beauty page along ta nili dun bom si kang tung la mane state level national level la son long ta opportunity long plot nili bor ipo hapa anta dunin tung la pen kacharli ta nili ing toning tung te alam mang ki kacharli a hin nat pusi ta mini li si aim do aim bang ke la puhen do civil servant la si hapuna ta nili mane focus pon lo la pen non beauty page na hinta lan so se si mane chepa undunji apansi bor ilo la pen kacharli a hin pusita me la an suselo apor kachipi ne em bangke mane success ji apan lo tema non lom ke kacharli

0: takali belega nata experience lahai ta du nangji la sini liba matha lo ka charlie hin pen pen beleg non son arts ta ha dance music lahai long le nang li tum interest do pozita me hala te hapunata mani interest chipi nangji hapunata por chipi nangji la sika charlie de tong ke nangji kali muni tum akaya longke belega hin ta me lang du nangji thek du nangji beleg along ta le dun un nangji belega dim long ta mane ni tum kason manon son community pozita me represents phanta ma thapo nangji
1: ke pa jut sialam nili nangli phanar jupon thulang nangli son tak thak ove ki mi tum pustami nonason chapati dun ji aning hang do tangte nangli la so ka chapati dun ji tum hanangli kopi a message sinangli ping tung lo la so puthang nangli than ponik ji ma
0: non ove ki mi tum phan pusitami swarlo so pin so tum pusitami miss ke wa f to mr ke wa f miss tum da ali mr tum ta dodola si so pin so tum ta try dun me beauty page ne hin kelasi beauty page ne hin ki dun kang tung tum phan bang kila isi lam ki pugan dun je kitya ta mane na me tha phan insecure je pa feel long ri la son a hin ki dun ke mane ke the ga tum ta do o ke thek the tum ta do ke cheng si ke dun bom lo te thek bom po thek thi pura dun de de nang ni ing ton dun kok nang ni kon ma ki dun

0: Okay, ke bhai miss tum da dali mister tum ta do la si so pin so tum ta try dun me beauty page ne hin kela si beauty page ne hin ki dun kang tung atum phan bang kela isi lam ki pu gang dung je kitya ta mane na me tha phan insecure je pa feel long ri la son a hin ki dun ke mane ke the ga tum ta do ke thek the tum ta do ke cheng si ke dun bom lo te thek bom po thek the pura dun de de nang ni ing ton dun kok nang ni kwan ma ki dun la an si thek dun bom po la pen ke non ke social media la hai ta do la hai long ta lang phone bom lo ple di tum ko son ma ke dam nei ji ke the he ke ki pu lam ka ning ji nei ji stage present la hai pu si ta me ni tum lang phone the social media long ta la si mane ning che pa bi nang ne je ni thek the ni ke english ta thek the ta ho ni ke state level dun long li national level dun long li pu la hai pang ke mane ning che pa bi be de nei ji la bang ke isi bang ke confidence pang ke dona po je ni un dun vek ji ni dun ji jong si interest do plo te ajat ta ma tha thepin pen mane dun jui ji a phansi chuning ri lo
1: choro parlo la pen ta me nang li prang long busta me ansu si parprang dun thek ji a phan busta me arnam long pen ta me hirjumi nang hang bidun lo kardom
0: choro lo la pen akasmani radio center team atuma phan pusita me choro parlo nili phan pini dak nang ke pha po la pen nili la ansu si chepabor idun po state level national level beauty page ne hin pusita me
1: kardom
2: lapona pona natum surunira ankara thok aninkan miss ke wife along first runners up ke hai don bang phi melin baglari lapen hot bang rub jiling ti pia tamang bang chhoji put arjlai tang no so alo aseng tong ang denke lapon si kang toneng lo nanalatum mumbai pen kapachata bir bharti ajamek arjlai po

0: 이렇게 클램 올라올 때 루스니 강 렘들로 볼때 일리방에 풍뽕을 쓰고 그
1: 아, 그
0: 땡게
1: 락
0: 락
1: 거지.
0: 라프 락에 락 레르 라펜 풍뽕을 쓰셀로 라프 라방시 라시 문니스 빈정서 봇이 판에 파 무데마 삼에 게리 방게 랑남 에치니 볼때 일리시 문니스 세레무 라프 라펜 컴퓨터 부케 일리 비니어니 바하니선 한테 라포 탱닥 메시케 하드웨어 블로 이시 방 소프트웨어 블로 hardware pa bang gala a machine kulo bang se kupi a kam se klema kulo bang se kupi a phan si kang hoi ma la la bu ili mek pen thelong lok a bang gala ke hardware bolo a pen software pa bang gala ili computer phan ka chotoi a kam la ke ili tok pi jir nang ji la ke tok pi jir ke instruction bolo la program tok pi nang ji ili program along si ili instruction la pu tok o bolo son berlo te la son Clemnon, la son non berlo te la son Clemon, la son non ben catlo pute, la son non beclang non, pa le sa me li pu program la pu tok pijir ne ji. La se la son program pang rom open, lo te isi software na clang po. La se software po ke la ili ka se toi a kam an ki pang rom pa se software po. La pen, computer ke pu dam lo te lu o, thang da ili se toi tek te lo te, thang na clang tek te lo, Inti ku ku lagi. Nasi ini software abang ini along ini kopi mac kitoi kecetoi la la soling lo la komputer dah ke claim tag.
1: Mungkin nang li pulo komputer pan ke ini ke toya link tak claim po alang li punang kolo komputer abang ke repeat lapi ini mata dah mesti lupik ini ke toya link si claim si. Tang tela puan ke toya tang api claim tetapi halatum la computer ta pini ne ili le munit le claim on te ipuang pong so de ti tiason mu panang li pulo so se pulo sta me hok pedala mangke hala tum ta pini ne son bak abe mar la puson ke klang du du ma
0: kala ili munne ke pin chong cha por ili moto le dambon pusa me jang thu thai po dambon pusa me ot penke adang phuk da ka pak ot penke hala a break bang me me re ma pak kala bang me me cho pak ot penke hala isi abang na ring lang e apa ring ring roy apa lepu nasi mesin ke ili ke pincong cara por lepu ke ban pen ajar pen lepu do lepu ready dah ingat pada apa do mata hot pen ke program ta ala program pen ke tok tamai hot pen ke program apa ta latum cici ni pemimpin jad hot pen son son do lepen ili munit le kisu son tak sesuatu tamai hot pen ke lason lahai ilong bagai nane cok cecok karen lepu mi jong si long bang lo pudam pa mi minet karen pas pa mi minet bol te long bang dim le la son problem to tamel tum ke so son si hot men ke kam klen bi deji mate klen thak klen pru da son da do
1: oh ante ili e son da son dong nang dam nang web po ili bang ke da si ke so e ri si ke so to ke si ke so ne ili jong ke elam do kok la pen ili ke do kok mo si thantek ser tane computer ta la pu ela da so det ela da kla he do ti ge no pu la pu san je thantek ma
0: ili ala program ka samar software ka samar ho ala operating system pu ke la ke kenang sot nai system a program lo la machine along ku pc kona a system a part ba si kona si ku pc hoi ma la pen ku so a part ba si ku pc claim nai ma la so abang ke la sonje claim nai la so abang ke la sonje claim nai pu operating system pu do la ke system a program lo so system program tum si kona part bang si ke no mana tum yang than po ili memen bene computer san ko lute idla instruction na san si ki pitang do operating system at tum a pan operating system po kela example san kela microsoft company pen ka sa mar ke windows windows 95 pudo windows 98 pudo windows 2000 pudo windows millennium pudo lason ka la heda isi operating system lo latum si pini son ne kichok chedo bulte pinang an ke latum si thanda la lason si ke no la si lason test ha ba la dak la pulang nang tha la dak si ke no tha ipu tum pan thand ti sa ha pen ke do do mayo ta la dang thand ke de ti or ke lason do do
1: mesen nam lo trang sa hu la bang ke computer lam jira puthak kachin le thoje phan non ison lama ni panangkar jo yelam theke la puson helo computer tu ili munita tum kon surya kam eklem una sonda taxi la computer pen

0: Biết bên mẹ computer là mucha lipon long là cái mi ulo là pen cái năng suất lo
1: No.
0: zona thang si a school tin mi la son bihek bihek pen no somar ma lai than pon lo te la tum mo ke the avar sai la tum pe the chini don mucha ji aku ke tok lang tek tek lu te ni me ka ve son
1: kala
0: me silog jaw son so pin ni ke tok lang tek chot la pon ni lo computer chini de bul te ni ke me ka ve son na li computer ave pen pen por hido of pusa me na le computer tek tek pulote na le aling kam na me na me klen don thai bete ji aling na me na le long le no lom ke na le lo ke than school hem same na le ba pass lo bsc pass lo ma pass lo pusa na le lo ke than mas thon na long le ji jong se computer jong se ave pulote te man lom ke so modern fan computer la ma than pon ji so modern na ju pula ko pilo la ko pilo na le than tek tek pulote se structure pulo si no lom ke lo ke than mas thon ta computer tech lab nanji kase katto ko beta kichali long isi isi curriculum so ta taxi isi subject so ta taxi computer subject me school hem ki bipon lage kenang sot lo lage nom nom ke
1: la school long ki bipon kenang sot so ta taxi la so maratum han kichali afan kenang sot ki bipon subject so mande ta so ta taxi antel non ki thur mi ovi ki me to fan ge ko ana kenang sot lo la ba
0: pini osomar tum la pen pini kiturmi ove tum pini da me non tum ili tek long prong long pini kosoloma job ke long le employment ka ve isi ili arvia itame ili tek long la sila employment opportunities apan ke ili open jathan son ta si computer ke do tum ke asap alang tum avar sai londo mo chala the malang tum bangke kupi ke plan ma kona se alang tum bangke asap lapu aling sa hem same aling business ta me alang tum ke offer side omu chot la si pinier ni ki thur mi ari so e jang tum ta computer alam chin ne lang pulote la ki si tu nang ji lakya ke nang so binong lake
1: ahlo trang sa ho nang li son suria kam chi bidikan ko pen da ke bang la pen computer la ma putha ke the the nialam jir ves ta mi rat pan ke pachini the ke posi nil tum ninga rang lo mo phi apor ke me hore la pan sa salam jir ke me chi thano na ta til tum ka sing kelam ji ta la pan inton ko lang trang sa ho kardom
0: kardom
2: la ke akasmani gohati mahabahu donali non he Milton terang penci hur ciput lam jirar juik long tang lo. Bangso lam jir aprang ta rot par juik ponik lo. Donar li adun tu inot pena siang deng along putot mongol sing group en kiluna lunar jik sina alunan lam te voluri ne joy ne ar jik sina

0: 제가 이리아타 롱틴타 돈톰 플리 부방쟁 본범로
1: lason si klempon bom lo
0: klempon
1: pangdang
0: bomlo
1: pon bom lo
0: pangdang pon bomlo
1: la ke pudam elo tang te nang le tum isia pilot project ason lo ai
0: nala
1: ai tang te la bangso asai ke klem je phan nang le tum rong arara tum ma phan ko puson lo ke than ke pajer mi dam tero na sang ho athe nang le ke inot project ka coordinator lo pase athe hala aprang ke ifu sar pisar ho ke klem lo tema non bang moni tum la klem ke ding ton kok lo la se la so ka pa klem thu ji phan rong aso tumhan ke than ko pu ana ke joy ko pu ana ke su
0: ke cheng a ko ke sung krum stame ni le tum bor ilo
1: dai
0: a the a prank claim lo no na with that la bang se ko ka pa du thu ji bang ke sik sak da
1: kala
0: masi la bang so lam ma bang ni tum penang an lang tar lip nang kok lo ko son men sik cheng ji ma po bang masi penang an alam pa jir mi dam lo he mo pen je thang son taxi ala ok prananat kelang dam pen
1: ai
0: Elituma pusar pisara tum arta ko andoma elituma pua pae tum ko an arta pensi nondo boma kason malang letum okpran lapen non elituma uwe ki mia tum jo la sopen ni tum pang bardam si rat tum ban thano
1: ai
0: teola pisar pusar elituma phu tum men lang dam lo te lang letum ke 90 100 ke le tum si ke ong
1: kala
0: ta men non elituma pia po pudam nang kok lang tum men ke lapen da ke kom si ki do non ele tumo vegi mitum aku nan komla nasile tuma oga pran kadure do koglo le tuma og pran vitamin ge nang jelong bang te ele tum karbi tum ge lahai habit ahan ke chu
1: kala
0: pensi pinang ana tum ke do monsta mela town ke dai ke do marong su pi ke dai ke do tum ke kai ke ta ka chu nam han
1: kala
0: di la son si ge chu pen ma si og pran da me na hinu bo la son si le tumbang than bon bom le
1: ai ai ai
0: yes menang an beneficiaries at tumbang la so alam rdpc pang cheng pon lo
1: ai ai nang tela rong creepily arara tum non ke claim bom tum la tum ko puson la reaction ko son lo
0: reaction bang ke lang le tum non claim lo ki jor dim si lang le tum bang ke problem ke dole
1: ai
0: chu jor chu lang i mane
1: english tum pulo market to chu jor chu lang ati ai ai
0: la si ni le tum la chuke dam tang 2022
1: an
0: inkan la last alom he november december alom pen bang penang ana chili tamenele tum nam pon lo jor song song pen he selang le tum la kachu yor ka chulang ka dure bang ke ni tum la lang tum phan to war paklang pon bom lo
1: ai
0: lang tum ni pu chu yor dam te phokep trokep bang parong le
1: ai te bon samen no
0: ha elina long la rong sor tum bang ke tamenon le tum chu ke dam tang chiklo joni aru yang bong lo la na bartum ta pilot study phalang tu machili ke nam pe nilason padulo selang tu phan ni tu la to war hedi topi dun lo selang tu penang ana chidi nam pon lo asin tu na jer song song men da cherap dun lo selang tu ilina long paruhini paruhini ra poke blaston se ngang tu ma dor long lo
1: ador long lo tangte la ke jora tu la bang so katiki pen pen ke chu bangala ke chu mesen lo lasi halatum aninga rong ma terona sang na lige thekdam lo te
0: lige thekdam lo te bu te aninga rong pig lo lang le tum di ate non ban ke lang le tum ki chu pen ta ama ne lang tum ok pran phan isia ki me che thek lo na pen te ka chu yor ga chu lang na ta me lang le tum awar sai long pon lo ate lang le tum chu yor long hola so ta dori kom ane ador ki jum hek pen
1: kala
0: bang ala bepari tum bangke alang tum long nam pon po pocket rocket pon sta mele tum restaurant dong na ni ke churi dam lo te lake i plate long sikon an ni lo
1: do so da
0: se lang le tum bangke ali ke lang bang si chudet
1: bang chudet kalang
0: lo si pining non bangke alang le tum la ni tum chili lo mate ke nam pon pen alang le tum taning a rong lo he na si an jo se ke klemi phan ta melang le tum bor i pon po pyad lo
1: ai ai
0: na si akko kupinia ke rap le do patela ke tok bang siksak u beselang le tum cheta namne long pen lo ke thon u ta hinu pen ke tok ta por nang ko
1: kala
0: no selang le tum bang ke kupinia misin le do te nang klang te bu ya selang le tum mang ke kamatha na le non ma lang le tum problem bang ke
1: ai ai tang te nang lin pa don tholam the than pachini tha rada phan la pen radio kar jo rada phan sitame labang swajang melen pen

0: ki pa claim je phan bang se bori pidun po pasima thal he athe ile tum la pisar pusar rut pen kila systematic pen claim kle joini si non bang kinang ave bom na son do ko
1: kalang la
0: si ajata systematic pen claim lo te na so pot reng bom ji prang ke soglong si padun chot titi
1: kalang
0: si non mang ga khiti ma si claim dun nangi po bang sin le tum bang pachet thang pon lo la pen cherap dun po
1: ai
0: son si la kula si bang ke marketing english pen pudam lo te la ta menile tum nan ke bori pidun po
1: ai
0: te nile tum ngo tuma kam gela lo mane bridging the gap english pen pudam lo te di ke chu claim atu la pu kenama tu atu mang bong mane towar
1: ai
0: son sine tum mang bori pidun po
1: ai
0: ako linking pudapul he ala isi bang ke kaprek a source pen da mela funding agency tum pen tamen le tum pachini dun bom lo non nabar tum bang lo ta se nabar tum da penang an a beneficiaries tum phan ke rab ji phan silang tum tan chi sik dun lo so na taxi bank pen da me ke bang tum dulo
1: oi la son tatiki tum phan loan na hui si tamiki pitu ji
0: oi pa claim ji phan sta lang tum nang propose not pa si nang ipudo sil hai long le tum la cherap pitun
1: cherap dun po teron sang hon nang like la bang so project coordinator lo pasi ni nilijong si nilijung jung non radio nang kar ju atum neta arjulong pasi neta ni ningrung phom lo pon neta tiki ji bulo dang te la bang so jang melena chili ki ko nat lo ke long po nang li tuma song jir song song long le nang humri la pen nang li phan le nang birta pasi ta me chili bang long hi ji ma
0: ala bang so chili bang long ji dile tum non la jor song a song along sta me penangan chili ga pang room pon dolo la pen te nil tum la along a prek a prek ka dim ta la fill area he nil tum la beneficiary sa tum pen contact do se lang net nang le tum la radio kar ju tum jong sin nang ji polote nil phan le nang contact eta mate jor song a song male contact ta me nil tum bang nang repeat hek ji
1: Cherabdun thek.
0: Cherabdun thek ji.
1: Oi, labang swa chili ke pelong ye bang. Oi, oi. Tero na sangho, nang li phan choro parpik lo nang li dak ne tuma studio ke vang pen la kato kubi alam thek ke jai pono posi. Lasi, adun thu alam thek che than dam ing nang lake itum kirib dam alam thek son lo. Labang swa say, non e prang ke vang ji lang bang ke rara tum ansu se nang apache tu dun ji apan ke kupi si klempon ji po nang li tuma ke mang ke. La ka tuk we nang pache tu dun eji la bang so sai pa klem eji a phan muni de tum phan ke ko pi si ke klem pon ji po nang le tum thi hek alam thi pe nang le hen bang ke tha ji ning hang ke
0: ni le tum ka ma tha pon ma te ka chi sik pon ge la son lo je te pining aning kan ke jang melen aning kan pu si sarkar pen UN dum da declare lo la pen hok pon lo la si penang an ke sarkar tum ben da ke rab du ji asi laile tum karbian long east west ame pachit thang pon pluk nang po la pen le tum kabor itala lo west na tan le tum project area do kapreka project si la bangso project area long tame include pon po
1: ai
0: mane project kalista me ne tum ala working area ke do ko po si hola puta ne tum la un an ke la bangso akhiti padun ji phansin tum che sik pon
1: ai lake kimi pigalam lo teron sang hopini nangli suri suri asai chi bidam kokpen nelitom all in the radio deep phua studio lo nangli bang lapen nangli nelitom phan apor chi pc lajang melen katiki lapen ko son si ke claim pon ji lakat to ko welam the nangli hin pen than pajir mi pon aposi nangli phanta ake rupi par pig lo teron ake hai lapen non ne prang ke banji lang arni anke radio nangkar judun arara tum anke labang salam the chini po lapen amek prang po puson se ni tak roi la lasinang li ke klema sai pu thak si tame arnam bari thele hi jume lapen bidi kya nang papi dun lo nang chi hu chi pura lam the ke la paling ton ho nang kardom terona ke hai
0: kardom

Kaching hon Radio Karjorat Lapuan Apor Nanglitum Rong Rup Ajay Mek Ang Dengalong Pen Saitiki Bang Mondor Teron Lapen Hud Bang Phu Jonis Rong Par Ang Bong Milet Mate Jang Milet Jang Milen Na Puthak Chihut Chiput Arjulong Iktang Lo Lake Akaswani Dipu Non studio griapor por pai pora minute thong kep nang pleng ji dok dok lo non malam soup na tang te adun thu jai meg ang kung arju pon long ik tu po jai meg ang kung non elitum dam su sinang lake pini asar lam te Totang de Arjikta Bini Asarlam te Aputak Arekdet lo pusi kamata Mate Chiparoka Totang de Arjik senang Lam te keman Iputak jongsi rek dokoglote ingtak sopo Muniratum Maniabanki Baduta alangpan Johayun iabang Avipu, Kamatabang, Tado. La sona munitke, apuolong ke duarek aparke, baduta pasungabang avilupu, Kamatapansi, kipudamalam te. Lasi, sarlam te, sarpalam te lo. Aputak arek det lo pusi, Kamata, mate, kachiparoka. Pinia sarlam teke, lapuan vedlo.

0: te nang li prangsi nang li men nang li rong lape nang li sarbura men nang si thani jima
1: ni rong ke jengha rong apam an ke nipai men ke kami rong hang pe nipo men ke ni hang tok bi an ke nilhem ke kote bang thom anchor lanan do bong ke rong klal bong chulo pela chu boro ko sari arong sido boro ko sari hem sine do
0: tangte nang li la nang li ri nang li keng abang ke ab bi hek mahang the gut pen nong la son luma mate no na phi tong la pu son te kok ti gi do kok la
1: mane ne bang bi he hot pen ha jor mo pen amara amhang ke the khot ta atumen klolong angka atumen klolong la anke la tumange nihan la pang lu lo jal ka phere tho anke chindelo ko hospital la pon na king males nam lang ta ama sari king mang elo wo pre doctor ma pulu ti apre on elo pulu apre ne pu ma pre wo piping indung ning ji pu lo la mandel dam lo wo piping indung ning ji pu ma dam lo indung indung ji pulu ma ni da no ni da pu dubam dubam lo na na ta ni dam lo dipu pre ta le ro la
0: te nang li pinengan mang e nang li rta da ning kan koi an li lo tang te holo bihe ko pen nang li la pu sono ke sung ke pu pen nang li ke chu ke jun pen nang lo ke do ke dam ai hu ye ke sung apu tha che thani ji ma
1: ni ke do ke dam ke la pu lo ke to e pu ke chit tho e a ho pen ke la e ri pen ke tut pen ke dam lo a pen na ho pen ke la pu na rum pen ka ka ka ta vi a ho pen tang te lo tar bia kon ke na rum ko ati miti malo so palo nan bang ra tap pu bang na rum pen ka dam the ege nan ni nang rum pen ma vilo pu eri pen lo si dam ere asa palo
0: te la ke chog jun
1: ke chog jun bang ke la pu tong bak pen to ki tu lo ke chog jun lo lo pe ke chog jun la pu tong bak pen lo an ke lang le jun tar pu lo an ke toilet mene ne hor dam ita la sun ing ni lo pen ang sa lo
0: nang te nang li la ke chog jun mate par pi bar so ge dam sta me sia ki sung thi dung bi nong lo ang ki chu ju na me nang li tong bak pen lo si ki chu nang bu nang li me na je than lo tang te la so long ko ana ki sung lo pen ko ana ki joy do lo nang li pa
1: ni ki joy ki sung be te sab bang alam pichet pa sab sab sung sa sab sung oi le trang nam ta jo pe ane chota pu tong bak pen lok te chpak rang thek la ta iri pe jipin pita iri pe jipin na teng lo tong bak e pen ki chota
0: tang te la ki chu gi jun hu ta me nang li phan kumar ne la pu nang ki rap dun ver la pu son do ma ma tang te nang li me thang jong jong lok tong nang li la hai ki chu jun long ta me na pen jong jong tong chiklem pa lo ma
1: ni me thang le mang ke chirap ba ve lo ki chu chun long ta ni bi thang lo ta pu tong bak pen lo chi chu dun lo tong bak pen chu po an ke la pu chu pen krang po la an chu po du po po
0: tang te nang li phan la ki chu ki chun no son hai hui la an pun sta me ki tun ke dang pe ne na chrap pi dun bang do ma li phan ma tang te nang li me thang tong la hai sa yan da chi klem lo ma
1: la pu lo me de da ba hem do pen pronde bang sit tu don tu nang popre han chuan po han ma pi go chu tun tun pa jat po chu tun po la san la mane mi thang tun chu tang e thek thek dravin di de eri ke nga ve pu mane la san lo mane han an da chu tun ek the e lo mi de pa the gas de pa the gas de pa the pa kar de the la lang ki ki yak pen la kang wo de ma thek the de han an tun tun chu tun chu tun the
0: tun dang mangela no the break tum si na chiram tun la di
1: a no ka break tum si chiram tun hanan tun mang ke
0: tang te nang li hem ke do bom ho bangge nang li long lai huye sai bang kumar mat si nang long na chiram tun ma
1: nil long na chiram tun ke ni pai ne po tum ni chiram tun la ni pai ne po ni pai bang ke hanan tun la jat la ambe ni po bang ke la lang sok pem po an ke lang sok pi po lang pang lu po jat po an kira salang panglu te pen pen na pakreng po pe choyang pang choy po pen ni ni thang chi i po asan le apre an chuna pa chu po a pe ne samut men pen po pen ni bang pen ni

0: Luthan bang atung kupuan si nangkang hon ma napenang ipan pipi si aning nang parung pon ma sobutak nang li aduga jura tuman anita
1: Jadi funding parong, oh mana satu ini laki tok kilang long pene di langsung anta ne ni hane tok nang tok pi pojat po anke ne hane play bolong tok po anke ne bang chalang po tok po kita kilang chalang ba mi po anke ne hane bang bisres na pang ngivet po satu mang sing horo.
0: Tangte nangli lo charli bom mahut pen kupine nangli aphila lo charli unde da phi kupine ke chipa manang tung lapuson nangli akemang doma
1: Nili ba to mane mastol ke son se ni che lo ke than na bang se ni kar e pe le lo than mang se ke mang dun chi pu mane ka dure ke la hem e ri teng lo det pa jo ni pen se ni ka dure ma la so a ke mang a son mang ki un e de jo ni se ni non pu do bom lo
0: mane nang li bang kitam me bang ka charli la bang so ka tora ke duk ko ka jo ni bang si lo charli da me pa pleng long le dar lo he di
1: Tak pelan lo nanti lo jangan ke.
0: Nang li la nang li ri keng te kok tiki pen ang bong sa me nang li bang ar lo pene ke so te du ma ke so lo pu so nang li che te gi long ma ma te che chini ma nang li
1: Chini mene rasan efu ki so epok ki so lo hi che te gi long lo son chini.
0: Nae to mene kaprek pene te du ma ke so lo son e
1: Rasan
0: lo
1: bang
0: ma
1: nge
0: ke awel di.
1: Avelang ni lama so kisu te dum bu te avela
0: Tok bisa ho tangte nangli phan la government hin pen ke dam ke wang la bang so ke joy phan pene wheelchair ba pene dui lai hoy na pi son do glo ma
1: nili phan ne da mat ke avelang ho da ke mare difu ro so pi ke avelang pi bang bula a hem ke nang pi lo sna mita ke avela
0: rong bang ke nangli phan government men sina pila hai
1: ada ke kali iskolong pen mene ke katun mene ake ngawe ame ngawe tum an pen pang room lap pen mang master tum pang room lo ni bang first video no lok lo ma sageling ho pe comment pen puni han ni na pi pe pe lang
0: tang te nang li la sarkar pen la te kok ti ki kang thong anu kang thong mek start che lai tum ban isi kerab do do tangkas tame ala ai hui nang li ke long dun do lo ma
1: nere phan nge la sumang na pipi da la no pi ta lo de la a so na mu chok lang ple da la pe idea an da so la de la ma se na pipi da
0: tang te tok bi sang ho nang li phan pu thot pang ar ju thui bang ke nang li la bang so ka churi ka chu pang rum kal bir ti atang ka nang li me thang tong ka chi bi ma madang te nang li bang phan dong lupusan kapabi toy san do ma matang te nang li methang bang account long dong nang li ache thapon ma labang so tang ka komane nang bi pipo bu bu pen ba ko pene alam nang than pen la son nang phan nang chong thui det matang te nang pon pi det lupusan na hui doik ma nang li phan
1: ne li se kichi bi chi bi le he pe tang ka bang ke mane bang ba bi pe mane ni methang chi bi lo jot lo ngi ma pa dorob ne cholai pat mane ki chi bi ne te bok pun si chi bi te bu hisab de de de de de ja
0: ne la nang me thang long si chi bi pon jala na li
1: thang long si chi bi pon ra so paisa ba ke tere
0: pu thot nang li phan ar ju pon thu ji bang ke nang li la nang li ri hong ni nang li ke hong ni sa me hing no et son lo tang te te kok et son la so phi nang li ku pi si thedung a kisung ma la so thak nang li thani ji ma rizogar jora tum ha
1: nile bang e nile bang kidam ki ko kidam ki do kidam kosto mane la sun kang ni kidam pen dok se dam mit de ase do ma ka ki do kidam pen lo ja lo pen do dam lo ja lo la pu kichi thol pen lo se dam lo unke ne kam ne bal sa chri den tar sun ki do kidam pen kang ni pen lo se dam lo ja lo pen kido geda malam ngeng kela pulo ma je hala bas long ka jithab dun tek sung lo ape aronga je long kido nda sung lo anke chithi bol wale tun ta sung lun lo anke nasun pidi hem le tu sme sung lo jalo kido geda ma joy ke pan ke a vidar lo mene

Karbi detlong ri ching honalun ang denga longpen kijut silenger arjik sinang lake sarsing rongpar lapen alang li ri sang hoa tumpen kilun ponalun alun alamte ipi longri karbi longri totang te arjik sinang alang li tumpen kilun pon labong solun.

0: ham han sam la bu bang ge pini ni de nang chu che de nang ji ang go dip pa mini la bu lang pini ta la bu dip pa mini ang go pa so tang si pang sam tu si la si jun tu nei la son an la bu an le chocolate man ta pina ani tum la daria pen chi pa jo go ji jong si daria long lok bu aku ORS pini ta pidun de chulang da chu che la bu ho so ta la bu hem si la bu birat pul ta ke serious pul la ke mo hospital ke li an ke kapang hapta mentune ki mande di brain ta affected di mena abang pen leng se lang le ave ko abang tile dam elo bol jala brain nong pen da lang crank pola bu apine pena affect do bon pian ki complications do to di la si cheng cheng ko pen itum kachire nei ta do ko ako long lok pi asa itum itum long do ko pi si klam nei mal ta itum long athiar bu si bom ata dola blo ores puno jing puno da dol dol lo
1: me peglo doctor nang ke thanam lam the tante doctor la so ke so usum maratum ka cholong arta ko an pen lo latum ko anang bong si ke long ke no ke om nei lo la so ke so
0: ko anang bong ke lage mang thek pen jong si ki bi la pu pang thir ve pini pul ta la hada hola so pen da loi mang thek pen da long ta thek la pu ke lage mo ke saran da long sa me seriousness bang ke non osmar less than 5 years la tum si kiso aniyom ju thanek the bot si la pini jong si aja ke lapu kichu jun benda allergy la son benda man the la si aja tum ke gakhir ki jun benda allergy pok allergy pol ata diarrhea man the la son benda la he polote anko la hospital long chilang dam lapu si inai
1: kala me pilo doctor nang le thanam lam the mo pen nang le pudam lo ORS la pen ke jing a tablet la so adwai cholo bolote la so pokang sir phan mi la pen la so de pen ka prek adwai ta la so pokang sir adwai ka chipa mi je phan dolang ma doctor nang li thanam ekjima
0: no nil tum thekdam long ji antibiotic bang men men entity usma tum pokso pine bolote antibiotic bang bang ching dun fit ta nili kaprek kaprek doctor bena sing kilo la son kilo la tum than lo men men la antibiotic bang ke pipre da chok la ors pen zinc la son ni le pilo te choklo anko isido probiotics bada pipi sam probiotics ke pilo ma la ke jong si ipok long la good bacteria pu isido ako bad bacteria da good bacteria bang jong si kom hek lo te la ta apokalo la bad bacteria tu mang si apok pasur
1: kala
0: la sehala phan pa ongji overwhelm ji phan mane hala bad bacteria tuman pa komi phan good bacteria pa ongi phan sila sa ko probiotics at a lang hai ta pa jun jun sira antibiotic bang ke men ki pipe da si ki me ba pipe da chok la ga ana doctor kinang bang thelong oi da
1: me pig lo doctor na likhi thanam lam the pini la so diarrhea mate pokang sira ke solo la so ke so ke non ke subcentral long asa atum long sitami advice tami along itum long dam lo te long nang le ki pudam je bang ke doctor me pilo doctor pini ilitum pokang se ke so putali tum je than long por la so a ke so a putak sitami litum ji ho ji pudalong sitami radio nang kar juatum sitami nar jutun pen ale nang longon po pusi kroilo la se pini nilitum akasvani diphuahin pen doctor longmindar timung district surveillance officer idsp diphu apan nilitum la dak chup phaponlo la si alangli pen nilitum chithan chingki alam do ansitame radio nakar jotum stame la ka dokave alam phathaksta ka chithana teng pen alangli tumta se chilang ponpo la pen ke chini ponpo pusi ning thelo la pen kroilo la si doctor pini ke apor alam to ko pasi iletum chingki che than mate chi hu chi podalam jir sita me la puan le ing ton lo nang nang li ke claim asai along an sita me ar number thele nang li phan la an so se a hear jume papi to nang la pen ke pini iletum ka chingki alam the ke la puan le ing ton lo nang nang li phan puthot suri suri kadom pa jir thik lo doctor
0: kadom
2: Catching Hon Radio Cardio Rat. Lapuan apor nang litum

0: nangli stomach inut cricketer chipaman wek ji ba lanu se akang tu yang leng chipali dunji blode nangli fitness bang chi maintaining wek nang po
1: tang te non nangli pulo fitness bang e oge prana bang mi sen nang ji la si la e oge pran mi sen ji phan ke ku pi ps on si ge chonang po
0: ki chonang po ke actually ke non ke aprang sung ali derlo organic warm bang e ke long sung wi golo non mang e penan ke li tumla market long si ke long la ha han jun tu available la si chori chorlo mati di amar si penangan ke li tumla kichu wek nei hormu bang ke cementen ke nang sotlo green vegetables la na chonang po la pen de vitamin pi me ma ke do he series ta me chonang po
1: tang te nang li mi thang a health phan ma te nang li oprana phan nang li ko som no cementen
0: la pulo min ke li tum early morning shows the day pu ma de english english la men pudam la si nang li ko an ma ke thoda la pon si life long mane si nang li apor chelo ko non son la pon thoda prang pulo de li tum mane time ni si routine de me che follow long po jene banang li 5 example 5 o'clock men thur po 6 anang li nane walk down po oi pirs ta mira kola sophi nang li ako ison soni hema sai ta me chira bolong po la pen ta nane ke dam ji dost ami penanga por chelong la si min gi li tum mang un an ge thoda prang no bote penanga asai ta me chunik po so po thak se li ta me fitness pe and dakma se che maintaining long po
1: tang de la karbi nokbi cricket club abang ge comment tu an inkan ben sinang li tum am hang ga pathek lo la pen kupi ko puson ben se am hang ga pathek
0: lo la lo li tum ene ge jirpo chelang soi soi si ge salam la pula he nili ge prang cricket pathupik school days hut pen chenglok la so phi bang nili akaprak professions ta melodic choklo music na dut choklo la so phi bang nili ta me cricket bang pon apor chelo ge dela mati di amasila so phi bang nili la pu apor chelo ho da son na cricket na thu ko che pathu bang chenglo ke cheng si ke la nili tum film artist sar bi film artist tum men pathu lo la so pen pen nili ta me fitness ta me mek bom la he ang bonglo nili ta me fitness pon me we amasi fitness mek bom lo pathu bom pathu bom pathu me bom lo film artist pen chenglo la so phi youtubers tum long pathu lo penan ki hai dadlo amasela pu jirpo jirpo penan abana jirpo tumi chelong hai bihe ni tum pathura pena jirpo tum mena me chelong lo amasi cricket form ik dena fu sini tum matha le so logo ni tum la kiching si ke wai song rong pi pu do jer song buta pu la dadlo la so phi vivek samlong hai tum men pu chelang amasi ni tum bang isia form ik dela amasi karbi nok bi pu ki ir tan ni mthang mas ki ir hai bor inu lang lang la la ja chuning si ke form ik la
1: tang ti la nang li tum karbi nok bi cricket club konani kahilo ba akang tu yadim ka kheladun labson dolom
0: non man ke karbiang long ke most probably ke cricket ke hapanang dengan ke lidun dela tammi pena non son difu area penchenglok manja bukulia penchenglok west lapon ke pathu ke doi golo ha amasi non mar ke nitum ke aku cricket pulote a ball da mi langa non son football bote isiver a ball si pathu thu mati non actually cricket bangel son gali non son tennis ball da do lapen hard tennis ball da do la sophi red ball da do non season ball pota pu leather ball actually nitum bang ke registered puke kalilang non matke tami nitum a club bang ke je non pen a each matter telo jene ma ni retire tournament tami na pathun tum dolo bai obe kimi tum ke pathuni hang la tum na pathun mang dolo ke soft tennis si pathulo non soft tennis pathulo bolote isi bang ke non son cricket jonne professional game pathulo pan mane kisik sak bang kom apule he madu da me pathumi amar sin tum mena puching wailo la so ball pen pathuna so ball pen sin tum hard tennis pen soft tennis mang pathulo he amar si la so phi ni tum difu pen changlo almost 6 7 times ni tum hailo chipahai ponlo la so phi manja da pathudam lo dokmoka pathudam lo west pathudam lo son sila pulo non mane ni tum na club ta pan ka cha thanglong ge kalilang po phir sta min tum anutin members ta chipadugi go nili dolo la so phi nili tum club owner da do galang lige litum ching honai cm hem pen akling si so po eklo ting don rong hang alang li banga club owner lo so phi nili tum club manager do mati si team ke manage ponang inu da manager kinang so de nili tum long robinson ing tipu dolo la son dak taxi ni tum long bibison pudolo la pen den hala so non vai song dolo la tum la puchelang si tum mang club bang la pusi pareng bom la pulo ja
1: tang de la nang li tum a club ang bom pen non bang ko ana members dolo
0: non mat ke almost permanent members pu bang doi go elang he non mat ke 15 20 squad ke do non son la hot pen ke pathu nam hot inu da por do hot inu da ve la son he de la pusi chimene chik bom
1: tang de nang li tum mo phi ba in future nang li tum la cricket konani ka he lo dim ba imi thanga det pen ang tan ke dam ji la puson nang li ning ke hang dom
0: nili ning ke hang ke thepi hok lo nang ning kar juta choro lo pe nakar jupon actually cricket bang ke nili ke first priority si pidat aprang bihek pen hedi nili cricket pathula an lut chok lo je mane nang li school long samila dex bench long de cricket tuma main pini la si tok thip diti la an mane ning ke hang ha tanong ne la an ta dolo je aro suching ki cricket si pathula ji puta matha do aprang ho dalam bihek ho dalam ne la an posi mane nili ta la son non son la ipl pudu do mari di indian premier league la ke solli ke thang ulo ha la son si si planning do je mo in future nili ta me mo alenge thele man me det pusita me ajat pu pusita me chirap chiri jer po tumen pu club isi form po thedunga level an

Karbi lun cetak ang deng longpen adun tu alunjur arju tu iksenang lagi Samsoning ti lapen alkayak nikpen kilun ponulun alun alam ti sami met ang rong. Totang ti arju iksenang Samsoning ti lapen alkayak nikpen kepa cetak alunjur.